Ikiro ni cya gatanu Deida avuga kiri muri kino gitabo The Way of the Superior Man. Reka tujye ku cya gatandatu. Icya gatandatu inzozi zawe intumbero yawe zigomba kuba imbere kurusha ibindi bintu byose, kurusha n'ibyo by'inkundo, kurusha n'ibyo byishimisha mubiri n'ibindi bitandukanye. Niba guhitishamo hagati y'inzozi n'ikindi kintu cyari cyo cyose, kuba umugabo w'igihanganye uzahitemo inzozi. Mugiye ku mugore we ntabwo ariko bimeze. Umugore we ashobora guhitamo urukundo iby'inzozi bikaza inyuma, ariko ku mugabo biratandukanye. Deida hanavuga ko nta gukabya inzozi ubuzima bw'umugabo buhinduka ubusa. N'umubano n'abakunda urahazaharira iyo umugabo atakabije inzozi. Uba kwitwa ngo urakunda gusa inzozi zagiye mu kangaratete, ibyo nta kintu bimaze. Amapeti yose wagira akuvaho mu gihe ubuzima bwaterewe hejuru kubera ko utakabije inzozi. Hitamo inzozi rero, ibyo bindi by'imibanire bizaze nyuma. Ntugate inzozi zawe ngo ukunde ubiruhande rw'abantu n'ibintu ukunda, mu gihe inzozi utarazi kabisa. Umwanya munini ugomba kuwuharira inzozi, noneho undi mwanya usigaye ukabona wenda kuwushyira muri ibyo bintu bijyanye n'abantu n'ibintu ukunda, ukababonera umwanya, kuko nacyo ni igice cyo kubaho. Yego, ariko inzozi zigomba kuba ari nyambere, nimero ya mbere ni inzozi, ibyo bindi bikaza ari umugereka. Umwanya w'ibyo gukabya inzozi ugomba kuza imbere, ukaba ari na munini kuruta umwanya uharira ibyo bintu by'imibanire. Ikiro ni icya gatandatu. Icya karindwi, ishimire iby'inshuti zawe zikunenga. Niba ushaka kuba umugabo w'igihangange, emera kunengwa kandi wishimire abantu bakunenga, ubagire n'inshuti cyane. Umugabo nyamugabo ni uwishimira ibyo bamunenga. Ikimenyetso cya mbere cy'uko inzira urimo itari yo kuba igihangange ni ukubabazwa n'iby'inshuti zawe zikunenga. Amasomo yo kuba igihangange uyigira mu bakunenga, mu bakunegura. Buri gihe ujye uhora witeguye kwakira rero ibiryana mu matwi. Uvuga iyo wumva ibintu biryana mu matwi, uhinduka umugabo w'igihangange. Icya munani, ntugahindure umuryango wawe urwitwazo. Muri makere ku rwitwazo ruhora ari wowe. Ntukavuge ngo impamvu udatera imbere ngo ubigereke ku muryango wawe. Oya, ibyo bintu nta buhangange burimo. Bavuga ko yego kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ni ikosa ry'ababyeyi bawe, ariko gupfa ukennye byo ni ikosa ryawe. Nibyo pe, ariko nubwo wapfa utsinzwe wowe, niba utsinzwe no kumenya intego yawe mu buzima, ugatsindwa no gushaka uburyo wayigeraho kubera ubwo bwo kutagira intumbero, ntugafate uko gutsindwa ngo ukugereke ku muryango wawe. Mbona uko ngo navukiye ngo mu bakene, mbona uko ngo navukiye ngo ahanaha, ngo nibyo bintu byatumye ngo ntare maremye aho ya. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'umugabo w'igihangange. Uretse nabo ukomokaho, ntugakora ikosa ryo guhindura umuryango wawe urwitwazo. Wenda ngo uvuge ngo impamvu ntatera imbere ngo ni ukubera ngo umugore n'abana ngoma ndi kubitaho ngo bigatuma nakabya inzozi. Hoya, ibyo bintu ni iby'abagabo b'abanyantege nke, ntabwo ari iby'abagabo b'ibihangange. Intego nyamukuru yawe ni inzozi, uba ugomba kuzikabya. Nicyo wavukiye ni urugamba ngo haba hari amakosa wakoze yatumye udakabya inzozi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba bikunaniye, pfa wenyine, ntukagira ikindi kintu ugira urwitwazo, cyane cyane umuryango wawe. Nicyo Deida hano agerageza gusobanura. Hanyuma icya cyenda, ntuzigere wizera ko umugore wawe azageza igihe akakorohera. Ubwo ni nko kubashatse. Deida hano avuga ko umugore aremye mu kigeragezo cy'umugabo. Umugore aremye mu kugerageza umugabo we, niko umugore aremye. Umugore yaremeye guhora asuzuma urwego rw'umugabo we. Umugore yaremeye gutuma umugabo yitekerezaho kabiri ku buhangange bwe. Ntabwo azigera korohera. Imana yaremye umugore wo gufasha umugabo kutirara no guhora yisuzuma buri munsi binyuze mu bizamini umugore ahora anyuzamo umugabo. Uvuga umugore nushaka kujya umufata nk'umuntu waje kuguha ibizamini, ni umuntu Imana yakuzaniye kugira ngo akunyuze mu bizamini by'ubuzima, kugira ngo akwigishe. Ntuzigere utekereza ko azakorohera rero. Deida avuga ko umugore yaba abizi cyangwa atabizi, azahora akora ibikorwa bituma agerageza ubuhangange bw'umugabo. Niyo ntego nyamukuru y'umugore, guhora agerageza ubuhangange.

0: Fati Torutaremana mu kiganiro inzu y'ibitabo gikorwa na Dashim.
1: Turi kumwe na Heavenly Home Academy. Ndakwabwira ko bisaba umutima munini mu kubaka imitekerereze myiza y'umwana. Bisaba umuntu wabyigiye, umuntu ubizi, umuntu ubyumva. Kandi impano iruta zose waho muziranenge ni ukumuha uburere bwiza akiri muto. Niba urushora mu mwana, niba hari imyaka myiza yo gushora mu mwana, ni hagati y'umwaka umwe n'imyaka irindwi. Kubera ko 50% by'uburere bw'umwana abyigira aho ngaho. Nicyo gihe cyiza cyo kumushoraho rero. Niba ushaka umwana wibakirwa umusingi w'ejo hazaza akiri muto, igisubizo ni Heavenly Home Academy. Bafite intego yo kubaka abana banini mu mitekerereze, mu marangamutima, mu mwuka ndetse n'umubiri, bakazavamo amizero y'ejo hazaza. Heavenly Home Academy batanga serivisi ya daycare, birabyirerero ndetse na nasari, ishuri ry'inshuke muri ya programu ya ECD. Early Childhood Development niyo programu. Bakira abana bose kuva ku mwana w'umwaka umwe kugeza ku myaka itandatu. Abana batozwa indangagaciro ziboneye, isuku, gukina, kuvuga neza indimi n'ibindi. Ababyeyi rero murashishikarizwa kuzana abana banyu hariya muri Heavenly Home Academy, bakabona umusingi uhamye mu mikurire yawe. Bakorera Kabeza ahazwi nko mu Itunda. Abatuye Kabeza, Busanza, Kicukiro, ku Muyange, Kimironko, mwebwe mwashyizwe igorora muturanye n'irerero. Ubwo ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri 0780300000. Nayisubira mu 0780300000. Turacyari muri ya mategeko ya Deida rero, na mategeko yagarura ubushongore n'ubukaka bw'umugabo. Harimo ubucurabwenge bw'imibanire. Twari tugeze ku itegeko rya 11. Itegeko rya 11 riravuga ngo niba utagishoboye kumukundira uko ari, uzatandukane nawe. Ariko hano arimo arabwira abashakanye, niba umugore wawe utagishoboye kumwakira no kumukundira uko ari, wimuteshe igihe. Umugabo wa nyawe ntagomba kubona umugore we amurebera mu ndorerwamo y'ikimero, mu ndorerwamo yamureberagamo, wenda bagiteretana niba ariko navuga. Kubera ko umugore ni umuntu uhindagurika cyane, arabyara rimwe akabyara kabiri agahita ahindagurika. Niba warakundaga amataye, nyuma y'igihe birahita bihinduka, arazinga inkoba. Niba rero utagishoboye kumukundira uko ari, wimuteshe igihe. Muri make ugomba kumwakira uko ari n'impinduka agenda ahura nazo, ukazakira gutyo. Ibyo nibyo bikugira umugabo w'igihangange. Ntukamusezerereze ngo urimo ngo urahinduka, wahindutse gutya ngo wahindutse gutya. No. Ibyo bikora abagabo basuherewe. Umugabo w'igihangange yubahira umugore impinduka izo ari zose yahura nazo. Niba rero we bikunaniye, wimutesha umutwe, wimutesha igihe. Wimutesha igihe. Muri make Deida hano aravuga ngo ntugasesengure umugore, cyane cyane umugore wawe. Umugore ni umuntu uhindagurika mu misusire no mu myitwarire. Uko bizagenda kose, yaba mu miterere y'umubiri, yaba mu mitekerereze, yaba mu byumviro, azahindagurika. Nutangira kujya umusesengura rero, menya ko watangiye gusuhererwa. Watangiye gusuhererwa, kubera ko kumusesengura bizatuma umufataho umwanzuro. Kandi umwanzuro ufashe cyangwa ejo bundi uzasanga waribeshye. Umugore arahindagurika cyane no kurusha umugabo. Niba ushaka kuba umugabo w'igihangange, irinde guhora usesengura umugore. Ni uguta igihe, niba aringa. Umugore mwakira uko ari, umukundira izo mpinduka. Niba utagishoboye kumwakira, ngo wafata umwanzuro aho kumutesha umutwe. Nuko Deida abisobanura muri kino gitabo. Hanyuma icya 12, ntugatume umugore wawe yifatira imyanzuro ku bijyanye n'amarangamutima ye. Reka buri gihe umube umuyobozi we. Amarangamutima y'umugore nizo mbaraga ze, birazwi.
2: umutwe w'umugore uri mu mutima, mu gihe umutima w'umugabo uri mu mutwe we. Iteka ryose rero umugore yisunga umugabo uzamufasha kugumana izo mbaraga ze zo mu marangamutima. Yisunga umugabo uzamufasha kugenzura amarangamutima. Uko amarangamutima adashyiramo inyurabwenge rero, akamaro ka mbere k'umugabo ni ugufasha umugore gushyira inyurabwenge mu marangamutima ye. Iteka ryose umugore w'umutima agaragaza igitekerezo gifitanye isano n'amarangamutima afite. Ni inshingano z'umugabo rero kuyungurura ukoresheje ubwenge bwawe, ukoresheje ubuhanga bwawe kuyobora ya marangamutima y'umugore. Kubera ko amarangamutima ni ibintu bihindagurika, ni ibintu bihindagurika cyane. Umugore rero kuko akoresha amarangamutima cyane, aba akeneye umuntu umushyiriramo akantu k'inyurabwenge kugira ngo yamarangamutima ye ayerekeze mu bintu bya nyabyo. Umugabo w'igihangange rero uwo mukoro arawufata, akareka umugore agatanga ibitekerezo ariko kubiyobora, kubyerekeza ahantu ha nyawo, umugabo akabigiramo uruhare, yaba mu bintu byoroheje no mu bintu bikomeye. Nuko nguko bigomba kugenda. Umutima w'umugabo uba mu mutwe, mu gihe ubwonko bw'umugore buba mu mutima. Icya 13, ntugahatirize umugore kwifatira umwanzuro ubwe ku giti cye. Cyenda guhora na kiriya cya 12. Niba umugore agusabye kumugira inama, ntukamubwire ngo genda wifatire umwanzuro ku giti cyawe ngo hayi uburenganzira aho ya aho ngaho butangiye kujegera cyangwa ugenda ngo ubikore uko ubishaka, ngo fata akanya ugende rwose ngo ubyikorere. Oya, deyidara kubwira ngo aho ngaho butangiye kujegera, ahubwo nakugisha inama, fata akanya ubitekerezeho, umubwire ingingo zitandukanye z'icyo agomba kubikora, ariko umureke aze kwihitiramo ikimunyuze mu byo wamubwiye. Muri make ushobora kumubwira ingingo nk'eshatu akagenda akitoranyirizamo imwe ariko ari we wazimu uyoboyemo. Nicyo umugore aba akeneye ku mugabo w'igihangange. Nawe iyo umubwiye ngo genda wifatire umwanzuro, amapeta aba atangiye kugabanuka kuri wowe. Icya 14, hitamo umugore utandukanye nawe mu miterere n'imyitwarire ku buryo azaje kukuzuza. Niba uri umuntu utajya uva ku izima, shakisha umugore ucisha make cyane. Niba uri umuntu utagira gahunda, shakisha umugore ugira gahunda mu bintu byose. Niba uri umugabo usesagura, shakisha umugore wizigama cyane. Niba ushaka kuba igihangange, shaka umugore uza kuzuza ibyo ubura. Muri make rero ibi bintu ubura aba ari byo ugenda ugambiriye, aje kubyuzuza. Icya 15, umugore uruta ashobora kuguha imbaraga zidasanzwe kuruta umugore ukuruta. Niyo mpamvu uzabona abagabo benshi bakururwa n'abagore baruta mu myaka kuruta uko bakururwa n'abagore babaruta. Turetse n'ibyo gusaza, ibintu by'imyaka, uzabona ko hizerwa ko umugore munganya imyaka abakuruta mu mitekerereze. Abakuruta rwose hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko ari hagati y'imyaka 2-5, bivuze ko niba ufite imyaka 30, umukobwa mwamu ufite imitekerereze yenda kumera kimwe n'umukobwa ufite imyaka 25. Nawe ushatse uwo mungana amenya ko arakurenzeho imyaka 5. Abakurenzeho cyane rwose. Hari abajya batebya ngo impamvu ngo abakobwa bakunda kubana n'abagabo bakuze cyangwa se babaruta mu myaka ngo ni ukugira ngo igihe ubwiza bwe bw'inyuma buzaba butangiye gushira, umugabo nawe azaba atangiye guhuma, azaba atangiye kutumva neza ko azaba ashaje, ntabwo azabasha kujya bibona ko ubwiza bwahindutse. Wenda nabatebya, ariko buno bushashatsi bwa Deida bugaragaza ko umugore uruta akuremamo akantu ko kuba igihangange. Kubera ko umugore uruta nubwo atakubahira kuri umugabo we, anakubahira ko umurusha mu myaka. Ako kantu ko kuba umuruta rero gatuma bwa buhangange twabonye haruguru, bwa butware twabonye, gakomeza kuba gaturufu niba ari ko umuntu yabyita. Kabone nubwo waba insuzugurwa mu rugo y'umuruta, ako kantu ko kuba umuruta gashobora gukomeza kuba iturufu. Nicyo Deida hano avuga. Icya 16, buri mugore wese agira ubushyuhe cyangwa ubukonje bushobora kugukiza cyangwa kukwica. biri muri kamere yabo ko bamwe mu bagore bagira ubushyuhe abandi bakagira ubukonje. Niyo mpamvu mbere yo guhitamo umugore mu bantu byaba byiza nabyo birebyeho. Ni wowe nk'umugabo ushyushye cyane ufite amashagaga, byaba byiza ushakanye n'umugore ukonje. Niba uri umugabo ufite amashagaga, byaba byiza ukundanye n'umugore utuje. Jya mu rusengero rero ushaka umugore utuje, aba ari ushaka niba uzi ko ufite amashagaga. Ni akazi kawe kureba umuntu nyine uza kukuzuza. Muri make byenda guhura najyanye n'ibyo kukuzuza. Niba uri umugabo utuje, ushaka umugore ucangamutsemo gakeya. Ushaka umugore ucangamutse. Niba uri umugabo ucangamutse, ushaka umugore utuje, azajya gucururutse. Naho mwese nimubamo mucanya maremare, muzajya muhondana niyo ariko umuntu yabyita. Niba uri umugabo ucangamutse, shaka umugore utuje. Niba uri umugabo utuje, shaka umugabo ucangamutse utyaye. Aho niho bikora rero. Itegeko rya 17, hitamo umugore waguhisemo. Ntugakore ikosa ryo kwiruka ku mugore utagushaka, kumwihomahoma mbese. Buri gihe kunda ugukunda. Umugabo wese ushaka kuba igihangange ni uko akora. Uko wiruka ku muntu runaka utagushaka, uba uri gutakaza ubuhangange bwawe. Ni byiza rero kujyana n'ushaka kugenda kuruta kwiruka inyuma y'udashaka ko mujyana. Itegeko rya 18, ibyo umugore ashaka si byo avuga. Umugore yakubwiye ko ashaka iki n'iki, deyida arakubwira ngo aba ashaka kuvuga ikindi. Ntukizere ibintu akubwira ko ari byo ashaka ako kanya gusa. Ujye ubanza usesengure. Ikintu cyose umugore avuze akivuga mu buryo bw'umutego ni nk'ikizamini. Iyo avuze oya rimwe na rimwe aba ashaka kugupima urwego. Ku rundi ruhande ashobora kuba ari gusobanura ibindi. Iyo avuze yego nabwo bikaba ari uko. Umugabo w'igihanganye rero ntaganiriza umugore mu magambo, amuganiriza mu bikorwa. Umugabo w'igihanganye ntubasha gusoma amarangamutima y'umugore. Nicyo hano Deida ashaka gusobanura. Irya 19 rirunganira rino rya 18, aravuga ngo kwitotomba k'umugore nacyo ni ikimenyetso cy'uko hari ikindi kintu aba ari gushaka. Ni ukuvuga umugore ashobora kwitotombera ikintu kimwe ariko ari gusobanura ikindi. Abagore bitotombera ibintu byinshi ariko icyo yitotombeye hari igihe aba atari icyo ashaka gusobanura. Niba ari kwitotombera amasahane, menya ko ayo masahane ashobora kuba ari umugabo we. Niba ari kwitotombera amafaranga, ayo mafaranga ashobora kuba ari wowe. Ntabwo aba ari ikibazo cy'amafaranga, ubwo haba hari ikintu. Niba ari kwitotombera ibindi bintu runaka, menya ko hari ikintu kitari kugenda neza kindi kitari ibyo ari kwitotombera. Gira icyo ugikoraho rero. Kwitotomba k'umugore kuba guhishe byinshi. Ikintu yitotombeye ntukagihe agaciro cyane, ahubwo ujye ureba inyuma y'amarido, haba hari ibindi biremereye atabasha guhita kubwira, akabinyuza rero muri utwo ngutwo tugaragara. Muri make hari inshingano uba utari kuzuza neza, cyangwa se asigaye abona warasuherewe, umutekano we ntabwo akiwubona, atangira kwitotomba rero akitotombera ibyo byose. Icya 20, ibigwi n'amateka yawe yahahise ni ubusa imbere y'umugore. Ibigwi umugore abara ni ibya none, ni iby'aka kanya. Ibyo byo guhora mu bigwi by'ahahise ntabwo abibara. Umugore abaho none. Umunyabigwi iteka rero aba yubashywe muri rubanda, ariko imbere y'umugore ni ubusa. Umugore abara iby'ako kanya, n'umubwira ibya nari umugabo ntabwo ihabwa intebe imbere y'umugore. Niba utsinzwe isaha imwe imbere y'umugore, ntabwo yita ku ntsinzi wagize mu myaka 10 ishize. Reka. Amateka ntabwo akora. Ijambo rimwe ribi umubwiye mu masegonda 5 rishobora gusibanganya buri kimwe cyose mwagezeho mu myaka 20. Ntangano y'ibigwi, ntangano y'ibintu byiza wamukorera mu gihe cyahise atakwibagirwa mu kanya ko guhumbya mu gihe witwaye nabi none. Jya uhora rero wita kuri buri kanya kose ubonye, kubera ko iby'ibigwi ntabwo bikora cyane, abiha porcentage ntoya cyane. Iyo ni itegeko rya 20. Itegeko rya 21, umugabo iteka horashakisha umudendezo kabone nubwo arinda afata ugezeho mu buryo bwuzi buri giye kamera y'umugabo iri mu kwigenga kwisanzura ne mpamvu umugabo aremye mu kurekura aho kuba kwakira kubera ko kurekura birimo akantu ko kwisanzura umugabo rirahora aharanira kwisanzura kuba taziritswe n'ikintu cyari cyo cyose ikibabaje nuko deida kugira ngo ntabwo bizigera bibaho ntabwo bizigera bibaho ko umugabo abaho nta kintu kimuziritse byasaba ko abyumvira mu zindi dimension cyane rwose aka kantu ko nako kagoye muri make umugabo ahora ashaka ubwisanzure kuzumva ngo abohotse ngo ibintu byose biri mu buryo ariko deida arakubwira ati ibyo byibagirwe ntabwo bizigera bibaho ubwo iyakira nubwo ariyo ntego nyamukuru ariko iyakira ntuzabure kubiharanira ariko menya ko utazabigeraho uzagenda usogongera kugakeregeshwa kabyo ariko ntabwo uzigera ubigeraho byuzuye nta nari muzabaho nta kintu kikuziritse nk'umugabo umugabo yavukiye ku ruhu akavuna kangaye ngo kanyuma icya 22 umugore ahora yifuza umugabo utagira ubwoba nuga kuri kosa ryo kwereka ubwoba umugore ikintu cy'ambere umugore ashaka twabibonye ko ari umutekano cyane rwose iyo rero uburi umuntu bangutse ugaragaza ko utagira ubwoba utinyuka umugore rwose muri abantu buziraherezo ariko yakubonye mu ubwoba amenya ko amapeti yamanutse ntukagaragaza ubwoba itegeko rya 23 umugore abakeneye kumwitaho kugira ngo imbaraga ze zizamuke bigenda guhura na byanditswe twavugaga haruguru imbaraga z'umugore ziri mu kumukunda iyo udakunze umugore wawe cyangwa se ngo umwereke urukundo imbaraga ze aho kugana mu mujyo kuba umuti zihinduka uburozi umugore ashobora guhinduka ikintu icyo ari cyo cyose umugore yaba marayika ariko yaba na dayimoni mu buryo bworoshye cyane iyo umweretse urukundo umujinya uhindukamo impuhwe n'urukundo nyine iyo umweretse kumwitayeho umujinya we umubabaro we uhinduka impuhwe n'urukundo ariko iyo umweretse kutamwitayeho urukundo rwe ruhinduka uburozi niba ariko navuga ashobora guhinduka umugome ukomeye cyane kuri wowe ashobora kugirira nabi mu buryo bukomeye cyane mwereka urukundo rero kandi intambara yose warwana n'umugore ntabwo uzayitsinda niba uri umugabo ntugashake guhangana rero itegeko rya 24 ntugakore ikosa ryo gusuzuguza umugore mugenzi we ariko hano deida yavugaga ukuze urabona ko akunda abantu bashaka nk'abagore benshi hari ukuntu ushaka nk'umugore mutoya wa wundi ukuze mwakundanye bwa mbere cyangwa se mwabanye bwa mbere ibi byabagaho kera ugahita umwirengagiza noneho ukajya usuzuguza wa wundi uharaye wa wundi ukuze uharaye agasuzugura ukuze iryo ngo ni ikosa rikomeye cyane ribi cyane muri make mu ntambara iyo ariyo yose y'abagore bawe muri babandi bemerewe gushaka abagore benshi mu ntambara iyo ariyo yose dushyigikira wa mugore ukuze umugore mukuru bariwe ushyigikira umuhesha icyubahiro umuhesha ikuzo ntugakore ikosa ry'uko umugore muto cyane cyane nko mu myaka yasuzugura uriya ukuze ngo nuko wenda uharaye uwo mutoya iyo ngo ni ikosa rikomeye cyane jya wubaha umugore mukuru uko byagenda kose noneho si n'uwo mubana n'uwo muhuriye mu nzira ukuruta wese ni mama wawe cyangwa se ni nyogokuru wawe itegeko rya 25 ni uguhora uzirikana intego nyamukuru y'umugabo ko ari inzozi ze intego nyamukuru y'umugore ni urukundo ibyo byombi bikora bikoranye iyo umugore adakunzwe ntashobora gutuma intego z'umugabo ze zigerwaho niyo mpamvu bavuga ngo inyuma ya buri mugabo wese wagafashe haba hari umugore ushatse wakongeraho umugore ukunzwe iyo umugore yeretswe urukundo ni ibintu bihita byikora ko n'ibyo umugabo yerekejeho amaboko bimuhira ariko iyo umugore yiyumvamo ko adakunzwe cyangwa adatekanye nubwo yaba bikeka gusa imyaka mu kazi ihita itangira ni ibintu bihita byikora ko n'intego z'umugabo zitangira kuzamba ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko utabanye neza n'umugore wawe cyangwa se umugore wawe atangiye kujya gushidikanya nuko no mu kazi utangira guhura nihuzagurika rikomeye ibizazane izo mbaraga bari kuzikoherereza nutangira kubona imyaku mu kazi ukajya ushakisha ahantu wari warateze ukabona biri kugenda byanga gisubira mu rugo ugende wikiranure impamvu umwanditsi atanga nuko ku mugabo urukundo n'ikintu cyo kwinezeza n'ikintu cy'inyongera mu gihe inzozi ari ubuzima bwose ariko ku mugore ntago ariko bimeze ku mugore urukundo n'ubuzima bwose muri make urukundo rusobanuye byose ibyo gukabya inzozi biza ari inyongera ahubwo niyo mpamvu umugore ntago ajya abona ko guhora wiruka mu kazi gukabya inzozi ari ibintu byahatari ari ibintu bikomeye reka da ashaka umuhora iruhande ariko akirengagiza ko hazakenerwa ibintu ibi n'ibi niyo mpamvu bakubwira bati niba uri umugore ukaba ushaka umugabo uguhora iruhande emera umugabo utagira ikintu aguha azajya aguhora iruhande rwose ariko nawe ntukamubaze ngo ibi n'ibi ngibi bya buri kanya by'amafaranga ariko niba ushaka kuguha buri kantu kose ubu ushaka ukitsamura amafaranga akaba araguye akira umugabo utahaboneka udahari nawe wiruga mu masafari ibintu biba ari bibiri ariko hano deyida arakubwira ngo ikintu cyitwa urukundo umugore nicyo ashyira imbere iby'inzozi ziza nyuma uretse ko ubu byarahindutse n'abagore inzozi bazishyize imbere abagore inzozi bazishyize imbere deyida rero ashobora kuba yarabyanditse ibintu bitarahindura isura ikibuga kitaricurika gusa deyida akakubwira ngo bisaba kubihuza neza kugira ngo hatagira ikibuza ikindi kujya mu buryo bunoze umugore ateye mu buryo butandukanye n'umugabo niyo mpamvu burya umugore ntabwo yaremewe gutunara muzanabibona ko iyo umugore atangiye kujya mu bintu by'imitungo cyane atangiye mu bintu byo gukabya inzozi cyane uko ashyira imbere gukabya inzozi ni ibintu bihita byikora ko ahinduka nk'umugabo biranamugora kuba yakubaka urugo rugakomera umugore watangiye gutekereza ibintu by'inzozi nk'umugabo umugore wabaye umugabo ntabwo yakubaka bisaba ko nubwo yajya mu nzozi aka kantu ko gukenera urukundo kagumaho ka mutima w'urugo kagumaho iyo kavuyeho rero ahinduka umugabo kandi yabaye umugabo aruta n'abagabo ahubwo niyo mpamvu uzabona nk'abagore bafite imitungo myinshi bafite amafaranga bibagora kubaka urugo birabagora gushaka icyo gihe umugore aba yagiye muri kamere y'umugabo iyo umugore agiye muri kamere y'umugabo ntabwo yapfa kubaka ngo bishoboke aba yatangiye kubona inzozi nk'ubuzima

0: bihagije uzamara mu rupfu. Koresha ubuzima ugihumeka, kubera ko mu rupfu ni igihe kirekire. Ishimira ubuzima ukibufite. Hariho igihe gihagije uzamara mu rupfu. Aravuga ngo igihano cya mbere cy'umuntu uhora avuga ko yanga politiki ni ukuyoborwa n'abantu arushije ubushobozi. Iba ariko nawe yabibonye nyuma yo kwanga politiki, akabona abantu bamuyobora barushije ubushobozi. Tekereza umufilozofe wageze waranabyandika, aravuga ati igihano dufite kubera kwanga politiki ni uko tuyoborwa n'abantu turushije ubushobozi. Muri make igihano cya mbere cy'umuntu wihunze ibya politiki ngo ibya politiki n'ibindeba ni uko azategekwa n'abantu arushije ubushobozi, noneho babivangavanga wenda rimwe na rimwe ingaruka nawe zizamugera. Politiki iri mu nguni zose z'ubuzima, nta hantu wayihunze. Yaravuze ngo urukundo ni indwara yoroheje yo mu mutwe. Umuntu ukunda ahumwa amaso n'icyo akunda. Niba wavuze ko urukundo ari impumyi, aranavuga ngo igipimo cy'umugabo n'ibyo akoresha imbaraga ze. Aranavuga ngo ni njye munyabwenge wa mbere usigaye kuri iyi si, kubera ko nzi ikintu kimwe gusa, ni uko nzi ko ntacyo nzi. Umuntu uzi ko ntacyo azi aba ari umunyabwenge. Aranavuga ngo birababaje kuba benshi bamenya ko bayobye ari uko bageze mu masaziro. Abantu benshi bibuka ibitereko basheshe. Ikintu kibabaje umuntu amenya ko yayobye ashaje, ubuzima buratangaje. Uramutse umenye ko wayobye ukiri mutoya, wanabikoresha ugaruka buriya. Aravuga ngo ubukene ntabwo buzanwa no kugabanuka k'ubutunzi, ahubwo ubukene buzanwa no kwiyongera kw'ibyifuzwa. Ntabwo ukeneshwa n'uko ubutunzi bwagabanutse, ahubwo ukeneshwa n'uko ibyo wifuza byiyongereye. Aravuga ngo kora cya kintu uzi ko ushoboye kurusha ibindi. Niba mu buzima ushaka kuba umutsinzi ndetse izo ntsinzi ukazirambana, kora cya kintu uzi ko ushoboye cyane kurusha ibindi. Yaravuze ngo abapfapfa iteka bakora bagamije kwemeza rubanda. Aranavuga ngo urugamba rwa mbere kandi rw'ingenzi ukwiriye gutsinda ni ukwitsindira wowe ubwawe. Yaravuze ngo uzaharanire kubaho ubuzima buguha icyo wifuza kurusha guhora uhanganiye intebe z'ikirenga. Aranavuga ngo biratangaje uburyo ibyinshi mu byo dukora mu buzima tubikoreshwa no gutinya urupfu, kandi tuzi neza ko n'ubundi amaherezo ari rwo ruzaturangiza. Ugasanga ibintu byose ukora ubikora umeze nk'umuntu uri gutinya urupfu, kandi uzi neza ko n'ubundi utazagusiga. Yaravuze ngo ntugahatire umwana wawe kugendera mu nzira yawe, ujye umenya ko inzira ze zaharuwe nyuma y'izawe. Ntugahatire umwana kuba nkawe, ibihe waziyemo si byo bye. Mureke rero abeho mu bihe bye, wimuhatira kugendera mu bihe byawe. Imanza utarangije ngo uzirage umwana wawe, byakunaniye ngo ushake ko ari ubikora. Yaravuze ngo niba amaso yawe ahora gushuka, uri umunyabwenge buke. Mu magambo yose yavuze munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo abantu beza ntibakenera amategeko ngo abagenge. Abantu beza ntibakenera amategeko ngo bakore ibyo bashinzwe gukora. Bakora neza bakuzuza inshingano amategeko yaba hari cyangwa adahari. Aranavuga ngo umuntu uhora yiga ariko ntashyire mu bikorwa, ameze nk'umuhinzi uhora ahinga ariko ntabibe. Yaranavuze ngo kwihorera kwiza kuhahise ni ukubaho neza. Aranavuga ngo ntugakore ikosa ryo guca intege umuntu ukomeza urugendo kabone n'ubwo yaba agenda gahoro. Intego y'urugendo ni ukugeraho yo ntabwo ari ukwihuta. Intego y'urugendo ni ukugerayo amahoro. Wakwihuta wagenda gake kizima ni ukugerayo. Ntugace intege rero umuntu ukomeje urugendo kabone n'ubwo yaba agenda gahoro. Ngayo rero amagambo y'ingenzi yavuzwe n'iki cyamamare Aristocares. Ijambo ryagucitse reka dore kuri YouTube channel /TV. Genda ukore subscribe tutubona buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ubwo reka tubyite umunsi. Imana ibandindire, ndabakunda cyane ko byabisobanye kose ugiye sekera utegereza abari ikibazo cy'igihe. Igihe kigeze kirabisobanura. Kanya gato ni incamake z'amakuru mu Kinyarwanda ari mu Ganza arahari kugira ngo ayatuyoborere. Nyuma yaho Sango araza dususurutsa muri The Overdrive Show.
1: bamwe bahisemo imyidagaduro abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo ariko twe twahisemo ubumenyi nuko umubiri ukenera ibyubaka umubiri byihariye n'ubwonko bukenera ibubwubaka byihariye ibiryo by'ubwonko rero n'ubumenyi n'ugacikwe n'ikiganiro nzu y'ibitabo kuri Radio 10 buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano guhera saa 7 n'igice kugeza saa 10 z'umugoroba uri kumwe na The Most Vulnerable Dashim Dash Dash The Teacher abo kuri TV namwe nitwabibagiwe ni buri wa gatandatu guhera ku isaha isa saba zuzuye kugeza ku isaha isa 9 z'umugoroba iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ni ibintu bihita byikora bugatwarwa bunyago n'ibirangaza inzu y'ibitabo isoko y'ubumenyi ni saa 10.